0: Lopez
1: no mtendesa jako kula ko sabu omutendesa wali Argentina
2: jamura abamuka Jones
1: akula ko kula ko sabu kusiza kumbera nga betambula
0: Lyon segalon tak soroka nga bitegera
1: watu mala Mez Kobel goalkeeper wa Switzerland akumpira nga muwanvu mase no mtwe ne guja katobe bakubye nga tolefala gamba ya free kick ya Argentina heda chika chikumi mwenda amazima genyili katonda yade badawa wasajia na chuzia na mpila guno awasajia matumye nechi ntu
0: ulofeso vijia wa
1: nikugambie wadebaga mandi abawelezo mpia tova na saidi ndi kuswiti zirandi
0: leje chula chwe
1: echisoka kakala bayamba bamba de kalunji kakala kalunji nyo
0: kamini mkaredi
1: kalimu flaga ya Uganda bale so mpira mboksi wano kipa na kuata guwako wansi na we
0: magadi ya abadomba sabula
1: abadi Lionel Messi
0: aya kasadaka kalali demu ya baba
1: Lionel Messi abadano nye go nene da sebo watu goalkeeper Kobel ompira na kukwata bulunji nyo nasoka na alaza nagatu wai bibiri na neta unya
2: Kobel unye bambi
1: Ana atene da sebo nze sijiria
2: Ewe
1: malaga liye bibiri de
2: anti ngamba ewunye bambi
1: okay chuba do gamba kale katrabe embele tutambula muna fatuli risa Switzerland bali kubwa katonda

kuluza kubunyuvu obunyunyu eka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa

ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutendereza

ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutendereza

mulikano meluke yuanga okwe tolola ise mazinga wa Afrika nensi yuna yona gano na maulida agensonga uwano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumuoyo.

Ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutendereza

0: kole jenda ulo tuendo kubayoza yoza tuendo basanukira ku ntikatonda afayo ni mwamuli kuteka teka katonda yongera okubanga abakozesa abagabirira kiseera kyemuli ebitamu ekisomoza kyona mukibite mulungi peraana abalwaire bange katonda abanige bwabunige olw'emali n'olwamegadi ndulese okubanga ate tweteekateeka ne puloguraamu yaife eno y'olwaleero olwaleero omulamwa gwaife oba ensonga daife tetwenze twenoneku mbaine ebintu byenabaire ndi kulingirira wayaku n'abaana waabakwere wajyokola oti wabona nga waliwo embeera gyetwenda okuba nga tuyida tweyiduseemu nga ife abazaire olwaleero twenze tweyidukizeemu maama ne baaba nga muli awo mutemu mulowooza biki byetukola nga ife abazaire maama ne baaba biki mbeera ki ndowooza ddemu ebikizaamu edireetera abaana okuba nga babeewala ekisooka abazaire kambakobere ku kano nenda okubayidukiza nti buli lwemusomesa abaana bano muba muli kubasomesa kubateekateeka babe bulungi muba mubateekateeka okuba nga mwena tibabatawaanya ku byeimwe bye muli kwekolera muba muli kubateekateeka okuba wa fyukya entangaavu nti omwana asobola okweyemerezaawo nga ye abazaire musomesa abaana bano kubanga basobola okweyemerezaawo basobola okwebeesaawo nga ti nimu omuli kubawanirira nimukubanga mu kiseera ekye bakuliiremu ekyoboneraku osomesa omwana ono afuna omulimu asobola okweyemerezaawo ni famire ye tosomesa mwana kubanga oli kwetegekera akulabirire kino ndikwenda abazaire mube nga mukitegeera tusomesa abaana okubanga basobola okwerabirira titusomesa abaana kubanga twenda batulabirire aye imwe mukubona okwaimwe mulowooza biki byetukola nga ife abazaire ebireeteire abaana baife okubanga batwewala omwana waamukuza bulungi waamusomesa oluisi waajya okubona nga aliwo embeera ye ngaomwana oyo atandika oku distensinga mpolampola paka mu mbeera gyotandibaire ngaosuubiramu mbibaleeteire tokyusa kalimi kamala okwetolola mu nkole ku sente ndikwira tube nga tweyongerayo puloguraamu kalera baana omuweerezaawo nabyejja lunaku lwa sande nkwadiriza
1: nange disembya ate nga ndinayo lectures olwaleero
2: musawo ndikujja kwogera mu kooti olwaleero amamero gali kunuma gankolokoota
3: Bakagwa mutera likirira enembeera ya buliido era etera okubaawo oba ng'okolola obuyinogovu senyiga oba allergy mukozese double action herb cough lozenges gyebeeta methoxyl methoxyl bulezi bw'amaani obulimu ebirungo nga metho walala ni calyptus oil methoxyl bulezi obugogola enindo okukolokoota mamiro awalala n'okukendeeza ku bulumi methoxyl lisembula enindo waabanga oweera bukalamu methoxyl duweweza ekifuba ate wavu amakawo wakalungi mu kanwa noona methoxyl buli luvannyuma lwa ssaawa ibiri oba ssaawa isatu nga bwabanga bakukobye
4: Menthoxyl, a quality product from Abacus Pharma Africa Limited, is available at all pharmacies and drug shops across Uganda.
5: Mwana wangu oliyo.
6: Mzee indiye nechibuga chile tukamula. Kodiye yo.
5: Tuwena tulie na yembera tinkanamu. Omugongo kundu midida. Ate bigere bituke chile rabi azimba. Meni ya magumba wawo lina mwenga kabuwa kabubuwa ke.
6: Mzee, otera likirira liquid irane idagala. Infla liquid, idagala ino njino na daleri imwe. Abalumu omugongo, abazimbe ebigere, abasanalala, abalumu amagumba, abalumu eningo, emizi sanga jikuruma kuota no mubiri. E idagala linelia infla liquid, lidanda babulu njino endwa iredo. Mti walienze, otamanga manga, idawa na mchibu geche idino, noni pharmacy, yebeta White Star, niyebeta Alkabiru, neyalid care, kutoto, ate iganga, jaku pharmacy, eya biyaku wawo, ewa haji umaru. Ate kalido, jaku Sanyu Pharmacy, Ekamuli, Jaku Zailo Pharmacy, Kupolisi. Osobola n'okukuba namba dino, okumana ebisingawo. Not musanvu munana musanvu, itanu mwenda not, not mwenda not. Niku not musanvu itanu mukaga, mukaga itanu ina, mukaga ibiri not. Infla Liquid, likolebwa, aba Infla Uganda, eranga lyaka kasibwa, Uganda National Drug Authority.
7: Ah, mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye birwa ilebiru miemuzei. At Alusa, at Ban. ani ati munda mulumirira ati ko ditafuluma bulungi ebyenda ati bimuluma kwegamba weidandaba watu kana wako wa
6: Olimo nendo eredo donado na domenye. Sirap ya yeko ant ulsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano alusa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko ant ulsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko ant ulsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruwalilo. Nimufoma sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko and ulsa bita ku note 7478 537 6 ni ku note 7478 535 2 6 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa buli kika
8: oluso gandiko season 2 wuna kubye kodi Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka buti nga we wandisi no mutolo mlala gonko gwe sente osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba kube ku note 7578 note mukaga abiri nandala chinana na munana oluso gandiko chape cheitaka mungalo
9: Oye gali ofumba, ha? Ofumbi lwali, enkobera, lirwoli, vivi.
10: Kojo wanga, alimu obulu mi. Alekera hongafu ni obulu imu vivi.
9: Oida tuwa lali obula munge chigasa. Oida kumpuli lali. Oida li.
10: Aya hao katitasubula kulekera hao. Aya dragon imu vivi.
9: Dragon bam, akola manguino.
10: Tienda dragon, timuende la kuilala.
9: Dragon, akola mango singo obulu mi. Aliyo, nga dragon bam solid ni dragon bam liquid.

tegera lwachi mperano wobonanga mubana oluisi weyagana nga obaire nabana nga batanu mubana bana batanu abana abasatu bademali nga inuma jebava abana ababiri abali kufaku bonka nibe wasigazai nokufaku nti bakubira ku bakase moli yoli yomundi abawo bitu ngai womuzeyi olesa abana bani bakuluka nes oluisa abana abandi berandiza bene timwa abafaku timwa abalwanira timwa yemerera nabo iwe wali oidentika wamala okuzala ah government yatandikirawo government yakozo kwajo eyemereire no mwana ono abana abandi balina humble stories debaida niba kuwaira omwana yakoba ati buna nze bwena kula nave wakabuli kimu kyaliwo aye nave wakoru

afuna aye mulina engeri gye mwawula mu baana kubanga ola ali kunaakasente n'ayogera waka n'abulukuma banaabandi ti baba baana era obo neiralango era oyo omwana loosi era nze banange neidusa omwana oyo omwana gwe nasomesa yaje yafuna omusaada ati omwana gwe nasomesa yafuna omukazi ali ati oidi ng'omwana oyo yaje yasoma paka ku yunivasite aye oidi ng'afuna mukazi yasoma kiti okugwana kuba mulimo timuyidi nti buli wamu waliwo omukisa gwawo ebigambo ebyo mube mikwano gy'abaana baine baide abakobere kale nini kuba kuko ti oyo mami waba aboyizi era baboyizi bamukobera aye ono waba agaluzi era bagaluzi bamukobera so biki byetulina okuba nga twekuba mutooki ng'abazaire

mundizaale mu kigasiya, mundizaale mu kafene, mundizaale mu kayembe, nenda okuba nga atembala musaako mu ngeri y'endawulo, abantu baife abali mu butale obw'endawulo, abantu ba Kamuli mukoba mutya? Abo bakama baife, abakamuli munisipaliti. Abakamuli munisipaliti, wetutava. Kale munange twenda okubala musaako abantu baife abe Kamuli mu katale awo mu central, yona eri central market. Kamuli mukatala awo nenda okubanga mbala musaako mwena mwena mwebala okubanga munange mwekomera ku radio eno mwebala okubanga mutwenda eriyo banaife abategaawo ekizindaala awo ebugembe ngaawo ku kisaawe ekizindaala ekyo munange kikuba royo ku royo kuva ku ncopa

0: mwene yatukoba ati be omwana owobuwala alisima mwine yaleka abazaire be n'owobulenzi yasima mwine yaleka abazaire baida baba muntu mulala ate nga baba n'okuyikirizagana kwe baba batuuseeko nze ndi mukatuliki nze ndakujanga ewaife ensabi amuna nze mbaire enteesa nti nze ndi muprotestanti ayi nze na ndakujanga ewaife ensabi era ne ekiseera kituuka owundi ekiniginigi kyamugema ati eimuna oidi nga bwentyaime mu kanisa njira okuba ndi awo faatha yakuba atiwe mwina aliwa nze noidi oide ku ewaife osabireyo ye n'ekivaamu n'ajanga anumirwa ng'akuba nido ndakwirayo ngaakyuka aye imwe mukitukumira mwirala omuliro mwakoba muti wekitaba kino kirina kuba kiti mwefuula bakatonda mwegulumiza mu mukwano oba mu relationship y'abaana bano mwagyobona nkayi mukoze kinene ino okuba nga ate mubatabula mwena kambawulize ni wiiki eyo ndabaleetera ebintu nina bingi buliwe mbamba nibyentoolawo mugugu guti nina bingi ndabibakubira so kansooke mbawulize oidabita ku 07 4 8 3 0 7 8 6 3 0 7 8 6 8 5 oyida kubanga obita ku namba eyo mbe nga nkuwulizaako era nga nkajja mu maiso mbe ndiikobera nti kundikirizaganya abaana bane babanga basazeewo buli omu yasiima mwini ebintu ebindi tubiringirire nga tubawenga bwa kyansi na time kubasabira ekintu kyona kyona ekikulembera abazaire mumaka mu kusa gwa kusabira baana kubanga iwe oyinza okukyenda ayinga omulabi sitaani tati eine ayendeide abakyankalanya ati mako byenjafuna amasimu abiri gonka gaswikawo nga mbeetondera kuba ndibonera amasimu mangi awo nga neetondawo nga twagaana n'olunaku olula halo kale ssebo gyebala essebo kale ssebo
1: nina empeereza ebigambo byebuulikire bituuka
0: yesebo ani ono
1: onasasa okuva ebisiikira
0: yesebo
1: era nze nkwende nno
0: yesebo
1: uli wasa nzikete
0: kale mu

0: kale ssebo kube bulungi halo ssebo
1: ono butale bwolikwogera yamukovaga nekiwandangabo
0: mugo yamukova
1: nyabo otire wayogera ku kyabazaire n'abaana aye nga abaana boona betaaga balingirire nga bazaire baabwe omuzaire ajja yapatikana yapakasaka sente yakusomesa waba bulungi abiri waloba kulinga inyuma waloba kumulabirira wamuleka nga nenumba yalimu amaadi gamukuba bugamukuba nekapangaga yamugemaku nakatula kujayo kuku ntobaaga bazaire abanzaala okale n'abaana twena tuli mu nsobi ino ntu eyanziiza bwe bali kusomesa mulamu ogwo
0: kale bityo bwe biri aye halo wangi sebo ye sebo
2: madamu okire wakona okumusomye n'abaze baba otiyazaala golodi ayendamu sukaali maadi byena byona byona byona amukeza atyeku nenamala byona byona waba nikyawulizaku ati muwala wange aida kuya ati namutoolayo weero walowoosa namukuwa namyoyo ebiri
0: ate nga zeena tiikiriza avaayo
2: ate amala yakanoka wati oyo alina munawe yali alisijja okufumbirwa kale abaze
0: mazibu
2: kibangu
0: kale munange bayita kwetereza kale mwami Rogers nsimye endowooza yeeyo bibaire bingi amasimu mangi mukayenda okuteesa aye ebirungi bisigala nga byokya.

0: boca rollo panda.
1: Oh no!
2: Hey, no. Que no se mulala kumulala.
0: Ni foto kuletere isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress?
3: Yeah. Oh, funa mo. Tiga. Chinana na nunana na tunimizu kaga. Usoka. Royal Radio. Only. Kumoyo.

0: Kaliso Mkaka, Usogar Royal Radio, Onde Kumoyo.
1: Otio mukagwa nkwaniliza ku kuchinana na munana akatunze mukaga Busoga Royal Radio. Ino ni program Busoga Njidi unakula sabiti ena kudomwezi diri ikumi na ibiri unakula sabiti nendo kuba isusa ya bajire yo ku masinzizo bana ifa abakristayo abakatuliki abaise masia abamakanisa galagandi abendikirize yindi abantu bana ifa basiramu mwena lwali lwa kutanu mwisuke mwe bale kuwanga kibumba yatuwa obulamu era tuwe ile idembe alina chali kubisamu na kulwa lero nenda okusasira kubana ife abaina okunolwa mu mitima jeibwe abaina bebatuse ku nga TV kalamu abaina mitawana jebali bitamu na kulwa lero abaina embere jeba itambulira mu nga tiyetagisa mu bulamu bwaibwe twenda nenda kwiza man katonda wa kisa takulekereere katonda wa buyinza wa amani nenda kuikiriza nti katonda gwe tusiza gwali mulamu lwida kucha olundi nga tulio nga buuli Biblia kuba nti twegeme katonda tumusinze tumugumize taida tulekerera waliwo ebintu ebindi byo tina okwelalikira ai katonda yakoba nti mwelalikire nga bindi ai okule n'okwambala ndabi kolaku kale mpegano ni bana ife nenda aba isusayo masinzizo ingongoli wakawu muli wakawu muli tuuliriza muli kumaluwa muli tuuliriza mwena mwena mbanirizaku akula musa kuti wundi ni nze mutabana wa ndifira kumazima waiso Moses sa Ivan Ngobi mwino owa St. Margaret Junior School ya Buduba era nenda okweba zaba zaire mwena mwena mwena mwena mwena mwena abatu oira abana abasobola okutolera abana akasente akokwebesa mu showground kwa ife St. Margaret akwa transport wabwere twende okubeba za twende okweba za kibumba olwa abana entambula eyabairenga ADA yabayizawe bukalamu abasomesa abazaire abebyalo na atali muzairenga ayendeze birungi St. Margaret bana tuzza ki tusobola kubawa okutula ku kubebaza mwe baleino mwe balerala
2: ye nawo ngo kalivwao wairo kali ku mpalu kusalwa kulamusa
1: yesebo
2: zenenda kwebaza eyatese tese chokulya echabana ba St. Margaret
1: tiyabere mulala babere basatu
2: aye ntikubako
1: ababere kwabere kwa jati nuru kwaba kuna nyumbi Esther omuzira nyina nyumbi Esther ni mwe na yabye gemene kuba ni a brand ambassador wa St. Margaret michibuge che yirinda
2: ate ye muvanda
1: bwaere butuma kira rakai ali mu Westana peka nkwaba ni maganda shabani munange muto wange yabere ngali kutekateka ibintu binize mwene
2: yabere ku side iki yabya kudwa
1: yabya byokunwa abana balire banwa soda bali enyama bali envuga bali amatoke bali bulicholoza bali sweet baba basiga bulichetagisa dada la msaka abantu
2: nababo inene kuwa nonga bali kutambula ku lutindo
1: eyo tindo ndi abana abantu abayisa wansi ngabayinzo okutya olitindo luwanvu
2: okidinga buti abana abo bayino omuntu omukulu gwe basinga okutegeera olutindo
1: nani we
2: ali eyo kumbali eyo
1: Ebegano libo nani ni mukoirimo mazima. Yeidi aya tiro kutambula kulitindo yasigala wale wanzi kalamu saka abantu.
2: Omuko nkulamu isaku abali eyo mwena mwena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaina ni nzo mlangira wa iswasula muganda wa chabazinga mutowe mukege omulangira omulalati owe mpongo enku ni bajeta butimbito abana abayiwa ni bango byabekyedu ni ganango byagekyedu. Agona agatutola mundu nga ifetwe kwese obanga tuisizo omukono era na agakole mikole jenda ulo muluyo olwaba isengobi mbakobe ile ntie nkuni bajeta buti mbito ife omubala tusandabula twakoba nti kalibaita kalibaita kalibaita blangira buti mbito tusanga ile bukina obuseko uva kungeri soi kulaga ilu galana agabona ige kaitiro omukulu mwena abato kalibaita kabiri tuidie okulombo debye byeira atengera bikali byansa nabuti eranga bidasi gala byansa ni mumaiseyo yebwida obemberi yetujja so tugwana okubaawo nga tuli kubyegesa abantu nokubitegeera babyegese kabiri abasigaireyo mutyame entende kwene yala taisabirye kyabazinga mwene kyalo atasosola akunganya abakulu nabato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Okuva ira neira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja aa musoga munangi ekikacho chidi nebichigemaku
4: kale munangi mudirizo yege byobaire toidi abaise masi omusiro gweibwe ndaza omusiro omutono nduguru eyo mumadi enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa ensibuko vava bunolo vatu kirebu gweri abaiga baibwe ni ba mwase ni na mwase omubala yava bubala ni mukaziwe na ruswa yolirekera omwana omulingiriranga kukumira mwasa kuna ngogundi asena echo mukukuwe kitalibwa nsete kiribwa musika engire ntono nereto omutanda obutaka bwaibwe bulibugweri
3: fumvu wa baba chabasinga wa busoga ni mama waife jovi ya mutesi omuluji wokuli ingirira omuyunda itoke otufumbire mboli nevuluga era mulamulo obusoga ebyanda nebyanda okuva ira neira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja aa musoga munangi ekikacho chidi nebichigemaku
4: kale munangi mudirizo yege byobaire toidi abaise ngobi omuziro gweibwe mpongo omuziro omutono mperere enkuni buti mbito ensibuko bava Ethiopia vaje bunolo vave bunolo veide yingo abaiga beibwe ngobi nina ngobi omubala kalibaita kalibaita kalibaita bulangira buti mbito tusangaire bukina obuseko buva kunge liseikulu obuseko buva kunge liseikulu agairugala na agabona gekitiro omukulu mwena abato kiribaita
3: fumvu wa baba chabasinga wa busoga ni mama waife jovi ya mutesi omuluji wokuli ingirira omuyunda itoke otufumbire mboli nevuluga era mulamulo obusoga ebyanda nebyanda
0: Uwango neno no nobukumbi bwa busoga fumvwa baba chabazinga fumvwa mwene chalo ebyanda nebyanda Uwango neno no nobukumbi bwa busoga fumvwa baba chabazinga fumvwa mwene chalo ebyanda nebyanda.

0: waire waire da da tuina ime nakanumira ko buwangwa njati ifuna oba kabungi ku SMS ne ku TikTok ne ku YouTube era da da wabereo abantu sindikira message kama alanga ba bali kunsonga ya kuba anti katugeze ngobi Ivan azaire mu mukazi omuganda abana yazala mu munyankole yazala ku video pe yazala ku mayuge ya mtumba ayenga echuko wa echinto kumbuza echo chetebwa chitya
1: echo tucheta anti okugaita oluganda
0: ogwo nugubeta omukolo
1: ogwo
0: gaita oluganda da olokuba bibitiwo ebintu bino bitegeera ino gana tuche omuko olu topic eyona kwa obo mulamwa ogwo nakolwa lero gube omukolo ogwo ganda ekitege okugaita ngobi oba omuntu yazaala abantu bandawulo aye ngemaganizawo yaba okubagaita gana tulina mirawo da ekibuuzo kuba leero nga tutandike tulina bingi betuleese bingi ebibye betuleese okuba nga tujja kusomesa eyanga mukuganda nti abaana ba ndifiira ku mazima oba oba omuntu oyakuwuliriza oba azaira alibaizaala biki ebi mukugaita abantu abo
1: mwami daka tameranga maino akalina ilibu
0: paka biti naloza nti
1: nalinga enda ule ya malibu na amabongo
0: amabongo abato
1: eibongo eri ino nigerivwire eilibu nigeritamere langa kuilala
0: alina ibo alina amabongo
1: echegeza nti gegaba gali muku gakongoka afuka atandika abana amabongo oluva inuma ya abana lugega
0: obolu ngangasi pega kuti onomuko ilima waisa mazima alina amabongo alina amabongo
1: atandikirizo abana amabongo mpala
0: pega nuna akolo tiyo kobo tina lugezi gezi oluso gani uliriza era mwenda oluso gandiko litolere if you to mess up bituvuza mliso gandiko omwa kuja kutu wala chapa cha itaka mungalo tulijamu itaka ngalimu ya bigogo limu bulicheta agisa omuntu azimba kuzimbe makagi oluso gandiko ni okwe waandisa kwa angu mita ndonka iwali tuuliriza ida kurengo wabatoso bolanga transport mu yinku vile isimu enamba yangeli 0755 08 88 0755 08 88 sulu kwe wandisa mliso gandiko aye ngandiko kule msaku mutabane wa mwese sula awe chiti wengine kisenge edo muanguzi anko hoi anko hoi ya kubie wenganga endongo serious
1: pagano
0: evidi dalibi ya kudonda
1: ifave ira nevye ira omulenzi ya kanda akobati tuchuse na mkanti be igegumira kumbaire mbaire obugangwa tobuzani langaku chiringa bobona buoje budama
0: awoninye kululuo
1: ikiriza evye yovitambulire kubuoje buganda ikiriza otambulire kunone daga pagano buiraga nebusoga ifetu libamboli bambaire ngoma makina ago omulenzi yasengedi ebigambo nabonanga ni muntebe gendi nawo mwisuka yo mwena mwena abajiro kuwagira mwe bale kututusa kuvuganguze kuba mpagano musogo mulala bwagangula iwo takobo ti ajja tuvuganga ku
0: bona bona basoga bana
1: ifa basoga twakoze
0: bona ga
1: mpya yeri abata kubye ngane mbada akisoga
0: dada biki bintu nabachi ebyetagisa okubanga
2: mwena mwanjira kapanga choka chali chindu chirungi
0: dada mbe ndi kubuza nti tukobere ku bintu ki ebyetagisa mukugaita inganda
1: nga tuli kujja ku bintu ebyetaagisa okugayita Oluganda.
0: Yesebo.
1: Eriyo kyewera birokobera abawulire soyogere ku bwaku muganguzi namba ndala yenka. Aye idusa abantu nti namba ibiri owajopa yeta opaka.
0: Ati biti mbe ni kuja oidi bobango likola preamble okala kukatondo begano omuntu wa msikirizo kubwe kule chitaba chibone kuba niwe nandani kukuru akani kapichi piche dini oka akani kapichi piche kubagana hiliyo pichi piche inge kubagana
1: mtia, yao niye ya mti yava
0: ya guze hindi ayo ngeri mbali kuenda kitu hawa paulo wa
1: ena wanyago
0: pega hiliyo pe owa owa honorable Maureen ni honorable Majid ndiku ira nkukobira ebigemawo niko yatalikirawo
1: no muna nkani omuyaka gwe tuli kufuna akobya ati alita o TV rusanga bya era nkobya ati eyo TV ninga munaye ndangibalenga mwakatandika njaji baga yona mijigabi
0: omusada gobe tati morank sega ngoka mwidukira
1: yes sir
0: TV bindekere soko tukobere
1: so gano mukugaita Oluganda mukolo guno ndakusaba nti ababa goberera obugangwa nenono batutegera amaweito bukalamu erandi dinti abona abaido kifuna mwe kinusi eri yabalowoza nti bulirwe twogera kubugangwa nenono tuba tuli kwogera kubigambo bya Stan batewe bakiteka teka obugangwa nenono kitegeza empisa nebikolwa so ugona wona woboli empisado nebikolwa byo obona obugangwa nenono in any area joli kutambuliramu
0: yesebo
1: so ababa womerwa okwega musembere eranga kina tugasa abantu banji bazala abana ngabwogeziza anti mwami ngobi Ivan ayinzo zala ku munyankole bana bavere mu West Side
0: identity bitufu kibe kyakubonerako
1: anti nkobye kyakubonerako
0: bana ife
1: twaba ne bano abasoga bene kenku ajire kumbada mambagisu abana abo oba family eyo kugikungania
0: yesebo
1: okugiza galala abantu abo kwegamba bawulirenga ii
0: bali banumba ndala bandandala
1: bandu ndala
0: yesebo yesebo
1: nga mu butufu ndaku example becho kubonerako ife yemva owa Nguli Hassan Muzale Kisole na Mpanda tuli banji oba bababa baife banji balata baife banji kuba kikobe bwanti yale kabana nga nsanvu na bana abagala na balenzi dadao yes abalenzi na abagala yakola omulimo gweno muki omukalamu
0: atabanga ani omuzo yagulekerani
1: baliyo
0: ba dada ba dada bangibiti
1: ba dada abo ni mwife mulimu
0: ah bas awonte gaire wokobo ni mwife ngati ah tuba tulikolo mulimu
1: guli bale tida kubetola kunti ni baganda bawe baliyo kuba zena andigamu so abantu abo
0: olina yogera tokobo tira ndogaire
1: olina okuba teka teka obaleke nga mu butufu ekigema katugeze ku Hassan Kisolo
0: ne ekigema
1: ku Kabaka Manisuli
0: kumuko
1: umukovu wa Mzafaru
0: oba eme kasita
1: chitege nti bataandiko kuulira nti aba yabanga katugeze nze tilivu padengo
0: yesebo
1: ayinga mpulira nti mwami mukama luzinachi tulini mugana ife bamweta luzinachi kabloga ali lulu yeno lwabu yukwe
0: aiba mgemesa amai nagona gwe kwa mavi meere
1: Mpegano ge mpulira nti eri yekimugemyeku oba yena nawulira ati muganda we ebupade ngeri yekimutuseku awulirira irala mulenga mbutufu ni mwene gwe kikoze ki gwe kituseku olwalera abana betuli nabo oba abantu betuli nabo mbika iwofu ne kizibu buli omu yatandika okobati kijirawo ayinga wakikacho so abeyira omukologo baguteka teka nga batya ifolwa lero gwe twidiye okusomesa nkukobe ile mukusokera ila lanti omukologo tugweta okugaita Oluganda
0: yesebo mpegano twakoba nti biki ebyetagisa mukugaita
1: Oluganda Oluganda
0: yesebo
1: ekisokera ilala lobato singa abantu abo
0: kuba ndida bukansoke nkubuze ekibuzungu kali kutwola byetagisa
1: yesebo
0: da Ogwa
1: Yes abo.
0: Gulimu engeri muruso gache muruzungu chebeta types. Katina yenda anteo kwa angeti mkugaita kuba gaita abakulu
1: automatically ngabo kovye type C katudete viketeza
0: yesebo
1: tubane viketeza mubato nga tuline chiketeza echa bato tuwa ne chiketeza echa abano abakuzemu getubane chiketeza katutandike ne chiketeza echa bato
0: yesebo
1: viche vieta agisa Chovobo nanti abeira tibaikirizanga bana baibwe era nisaga dinondozo chetegereza omwana gayiraga ka ngaba mumwire ku kwemvuiri lufukira iralo lutalo omuzairo yajani ku isomero yaniera iralo bukambwe
0: lwacho mwana bamwire ku kwemvuiri
1: lwacho mwana ono bamwire ku kwemvuiri mwene ngataditegeire ku era ogwo muze gwagawo mu masomero omusomesa okwe pampali kati mulete kere tono tumukube mu ekikwalo ojja kwereeta kweyo bizibu
0: ate nga waleeta byalingawo kuba enviri nadula mu sekendo nga bakuba nga enviri nkulunga tuli disalaku bakutaya mukereta bagitamu ekiziro
1: yetaba muzaire omwinonole ntya tali fitinga
0: mu
1: mbeera dino oba mu diyonde so mu baana abato biki byetwetaaga ekisokera irala abaana abo tubasala kwenkumu bona ani abasala kwenkumu ni mama gaibu eranga ni baba kitegeire ku
0: yesebo
1: kuba idukira lata abaana abo ayinzo bayazala abaana mbakazi banji
0: so wembanga nazala mbakazi nawe zakakubye nazala mbabazi owe mu western oye nasala ku mwana we nasala ku mwana we
1: asobola okusalaku aye in case baba kuletera bali yao
0: ono
1: uwo mukazi mulala
0: mama waibwe
1: yes
0: hey.
1: Okutola kunti butikabiri saala dino abakazi abena kudino bafuna mwembere mbi aba tayenda tibalinga bale ba mama baife abeira nife betufunye bano ba dada myaka nkaga betwafuna myaka ejenka ageja ife
0: yes.
1: Nyumao ntibo nga gafuna omwana gwe balese owo musaada abasinga gwe betambu wa kumbali atenga kayo musaada tazala kumbali mwana omukazi na azala kumbali omwana omwana oyo yena yena nga gwe balese omukazi ona amutwalira irala yakati omwana gaife
0: na dada yemoku omukazi na azala kumbali
1: omukazi na azala kumbali omwana
0: omusaada
1: tazala kumbali igabo zale mayuke no zale buyendo omwana nozale ruka ngayo butyamye bwaidinda eranga wofunira omukazi goli koboti ni mukazi gange abana balevoza ileru ye baba chikachi
0: bayise mwase
1: baba ise mwase baba ti ba makagano agaba ise mwase
0: baba anda ya bayise mwase
1: mpegano nali gaka bwavwa nale kokuzala ni omwise mwase najja nazala no mwise igaga omwana Abaza ile wa mundu weyo, oba abaza ile wa mundu ya kuluya.
0: Ya kuluya.
1: Kumwembe nani azala kumbali omwana.
0: Mubu wangu wa azala kuluya. No mukazi.
1: No mukazi. Ay-
0: Abasada.
1: Ati bazala kuluya, oba zala.

0: Ndi kwenda kula misa kubakaga bange abali ku nseke mwebale kutengeza nseke bana mwebale ino mwebale yala ndi kwenda kula misa ku abaluka bana abaluka abagana mfunta bende ina afumvu ekyabazinga babusoga abagabula banange ebuko bende esatali ya kyabazinga eriya wane buyukwe awa kyabazinga mwenambala musiza
1: eruka baba na bwana tomugaitanga bugaite na basigaire yo
0: anti ba
1: nange
0: muga cha baba nsense bwike
1: aho gatyo
0: ebusiki
1: ngobi
0: nange
1: ato di muganda ngowe nane we bulamu
0: mbasugire
1: bondo
0: Gadimba. Pega mba fi abali no ebu no lebuna numba.
1: Bona.
0: Abe. Mwe bali. Nambi. Andi se kwa mfuko kwa bwibuka.
1: Tuvite kuluwanga.
0: Kuluwanga mbende ino. Andi se kwa mukono gwekisa bwisaza. Nite mu mukazi ngai nkwa jangi. Mikwano jangi ya yu kuna unia kufika njana na sinzida
1: la ugeni
0: ila
1: hee
0: lalu unakoba antita unakuta
1: ndo kula msako bache ya pasoni emitwe jivali emiwe jivali kumitwe yako lobubi gulimu pumpa yako lobulu nje alichi nilaga iguru oti wairi walo nzeri ino
0: waliko badaka Niita busa.
1: Era ena panda agugensinzira gene genzalibwa. Galiga abantu abali kuituka mu bulondo B. LC1 bulondo B na mpande busonawo. Galiga omulangira awali kisolo. Alikula muzente beyo ndi kubiriza abantu abagalu yao. Nti olweda abalangira bakulembeza ate mwidibwe bakulembera. Omulangira awali kisolo ndi ba sabano bwegombe fubona bono abali yao nti mumuga kalulu mumusimbe kulaini bino muganda gange muke gange ono owechi ono
0: anti yogera kumuzindalo
1: owechi kofira
0: eha yeah.
1: Oko baruo olio tikabili mpe gano owechi kofira yatu weidembe simba laini ebintu bibe bya idembe bana abavubuka ndiba sababu sabe tajako la kavuyo kuluna kuolwo
0: tuidaba dina chiboku meto tuidife
1: anti nze ndiko baba nange batajia omobili lero guwakuke ikereza igejo londe guoli kwenda ayo utakola kavuyo tutewe tukubiliza so tubaile kubintu bino bia tuetaga mkute kateka omukologo erabia tukoze sa mukologo nkobe ileku enkumu edo nkobe yetu disala edo kubigere ni kumikono obani kungalo twafuna omuti gwebeta naibere
0: kono wali wa
1: obuti
0: obuguba kwagata mvu abibale biwanvu
1: yes.
0: Kalo kubenga kibaji wanvera ngaibera kibaji wanvu ino
1: abandi abana ife bano baganda baifa bano kuitale bagweto omusa
0: yes yesebo enkumu enja ne nomusa aibe naibere Omutio gulika mabere.
1: Yogero lusoga. Lwe, netienda kubi ya lulimirwa mabere.
0: Ok, baida kwa tinulugizi
1: kaba kano mge chiti bugache.
0: Aira, bada ifaba. Aisazo. Isazo ya chaba zinga.
1: Baso gabo.
0: Ie, bana.
1: Kuba.
0: Ebufu meji. Leye wani, samuliso gandiku.
1: Nisega walatifu.
0: Nisega walatifu. Ilio, no. Ya, ilio, msaada. Kitiko. Kitiko.
1: Yena yanda.
0: Ie, wani.
1: Da, kabanka wimujibu.
0: Ilio.
1: Baliva buvuma. Debaye tanga mujiriji.
0: Mbe ngende mujiriji tijira.
1: Do.
0: Gusinga kuko. Bele. Da.
1: So omuti ogwo na ibere.
0: Tufuni enkumu. No, na ibere.
1: Yes. Omuti ogwo osobola okukozesa ebibado
0: yes.
1: Obe ekibere kyene.
0: Ah, koboti ekibala atokoboti ekibere kyene.
1: Ekibala.
0: Ekibala.
1: Yes.
0: Yesebo.
1: Then twafuna noluti. Wakumbulira? Twafuna noluti olwalibwa kwensete.
0: Oluti nga luti ichi dada nga muti ichi.
1: omuti gona gona gwali bwa kwensete
0: karikobe tubere ne no kule bigogo eri omuti gitusonze kan kwa kambe kana akasalama toki
1: yes.
0: Pa gusule iyo mpegano oluti ensete dalia nduko desa
1: yes sir.
0: Yes sir.
1: Kasalubanga lwali bwa kwensete tulina akati kebeta kakasomba
0: kasomba
1: eh
0: ndio tinkaidi
1: kana akasisa ako kaleta obuti kabo
0: nkaidi neyo ku university wale nali kangwa ku kukagwa once ngani kana kandi pegana kano bwembanga nekolere isabu lyangi ninta mnini bila limbira kuna abantu
1: tibya isabu okay. Bino ndi kukoberanga
0: okay.
1: Omukolo bwe guli nokola ki ebiyetagisa
0: ndiko
1: atera gano bwoli kubona muzira mukusalira
0: jamaiso
1: abandi bye balowoza ati agaba ali kuyiganga abandi bwe bende ina ati lete nkokolete mbuzi a gano mama asobola okubikola bukole mu ngeri eyo
0: adada abayiwa abandi abokuli wanga bayinzo kunko ko etujjo kujja kole banegemerera abange nkoko embuzi ndamanderu kodi nkoko ndugavo kodi ancestry
1: ati jo lete igeriye nange
0: ayengo ja bigawa
1: ayenge aba ali kwetola kukube ijeriye nange nendo kukovira miaka jendi mwechinana oidiye nange gebikira
0: divikira kumiti
1: tibuli muti sebo enange ebikira obone ekibali kino ngovwe busandogola kule kuna mukogi
0: mulumbuye
1: enonia kuchisansa gagati
0: ayi
1: nange tebikira buli gamu
0: nanti nze dada wena lingo mtu ngebe wabinko mbifuna kuba nze pega anuze bombo na utalo zoti ndi nalibulu unji ino ngabu wanko ogwa ogwa ikuli ayikuli ayikuli mubu gemiti changu sebe chakui kugema kutula mutima aye nani onereza mabutu mukuru na kwa nti mutima guno chi kumbe mbu ya omukisa omutima gumule otiko
1: otile na
0: otile no
1: weiko
0: liba
1: aha
0: so dada nze wantu mabuli choyinda oba ili antu maku nga tulibatu okuva nechuo kusatu paka mchamukaga jemi akati jivesatu esatu ena titua tulibaiza nga tubanobu bubu wakana yudi fatuwa iba nente wakana tulibanembu edo edu kumpekano nga buwakopo tindu kuenda empu veme
1: lala
0: tujiga oba
1: oba bulikumpi ero sobolo kufuna aya nendo kubakobera bali eyo mwina mwina kasaba koba ngati jolete ijeriye na
0: oba bitu mzivu
1: manantyo yali kulemesa kuba nkobe ile bifo bilibiti ena angegevi kila mchivalinga chibede ino atenga yone timinga echi sansa echo chobo na tichitela mera mera gobo na mchivali gechi meze ya baga zivu zivu na mchijirilo ngaga nebu sooko ena angeye golo la kuchijirilo ngeno madiga togota neno gakolachi erolo kukuli mbati lino ijiriana ange ate koba ya kozeisa ngaba na abatero kubita na abazungu
0: so dada tufuna enkumu eda
1: yes sir.
0: Twa na ibe twa muti gwa ense ensete
1: yes sir.
0: Twa akati yako akauka kesoroza kubuti
1: baketa kasomba
0: kasomba
1: yes sir.
0: Mu Luganda bali na ngirije baketa
1: yes
0: abuti
1: twa funa na itoke eri
0: eri gwiri mu njira
1: yagwa mu njira itoke igonvu
0: era lige eri bi dada mpega nako benanti butize na kwa zilo mugezi na mfuse mugezi
1: bombu ziza evieta agisa nebio wadambu za wetu vikoze sanda kovira
0: bas tukari mkani mkabu wangwa
1: yes evo
0: program njidi tutandike
1: na
0: paka nandala chitu mundu aliku ni ngobi
1: oka kovira ango teche chiti iwe chasa
0: yes evo
1: toja kuchisomele la
0: chukume ni nari hidi ya
1: nti
0: kuwa na chiche chasa chichiva chiche na mubu uza mulusu ngundu what are you who are you?
1: Yakati ya. Why?
0: I am I.

0: nyirayo bakonto bije babananga cyinshi muziramo cyukati bari garagiye ya aga uno kuri kwa garike ati twindi zeshi
1: eya
0: batani ko kono muyibwo kucyalo bagaga nagasimbira nyo bagari gajani zo cyategera utisorano ngababona rike biri bage biri yo tigiri mabonda
1: Eri rire. Ya nyabo.
0: Nitegeza. Aho ndabarekeranga ndabara bategire ndanone rikozeje.
1: Neri rire.
0: Nitegeza mu rugeroro.
2: Ya nyabo bitara sana.
1: Ya nyabo.
0: Wemba mukuru wegamu. Ndega munti. Nihoko. Ngonga bulaire wire
1: kizuko
0: msananga niwo chikoze niwe ndi kuogera kudada iyo mwene
1: nyabo
0: ndi kuogera kuwire
1: auti adine
0: kutibundi na
1: niwe ali ko
0: dada ali ko basi
1: oti niwe olive yo noko boti dada WTM dama zo mutwe
3: mamoli maino gangwa inoli
1: Amen. Amen.
2: Akagera mchala samu ebitangala kavu okugera nga idukira bulungi dadange yakageranga omulamirebe mangu leti
1: obuntu obwo eno program etwiza mumbera diredene entufu omusoga dali nokola ki okubamba
4: olusugandiko guno mudenene echo chiwuse buva bakuwe.

0: Mao tujebwa mubimbi kuba omukazi mchala samu bitanga mwanyi naze ava kufuma
1: kaitirwe taga kulugaya gaya
0: walu
1: eteye taga kugaitiriza
0: ava mukufuma olufuma olu serious
1: olutudi kizirira mchala
0: samu no mwana ono musagala mtabana wa chitiko ayenga mchala samu nabe namara bafumi bona bona dama kulupona bona ayi bantu bidukiza dada wange nga tukuziko oyinze mukocha duma muzika
1: inuma wo okali kunabo sibye mukibali
0: baga nonze wo bana
1: omugulu
0: omulira ku olukuruke na pake eno kulia eno ayi nga tuluseze samu
1: gatukali bato
0: iwe
1: eri yali musada mukuru
0: mchala sama vako ndusa ebintu bingi
1: bulira musada mukuru
0: yesebo
1: nga yeigulira omuze ogwo kuleta ebiduume ebikulu kulu ayo kyerene inuma ngere
0: ngwaira ngoka simba kati zena linga no muze ngamena mugaba kati pega ndumagoyo na inono
1: omwabyole na lwalero ndamukobera
0: mukobera ina
1: musangiwo
0: Ayo
1: tamukoba lina.
0: Yesebo.
1: Duma ya palika. Oidi kwewe tokutulika. Twakulirira.

0: Waida kubuki bagole ire muna tuka
1: Bagano
0: eh
1: nenda si. Alamusaku bwa mama ngange ndi bakolera kihajira ali ale na mpanda mukazi wo
0: le mukazi wange ya aba chike cha balangira ndi kujjo kubala
1: eliyo maji
0: njine jiri kuba mbaka mubike bya balangira kansome namba yange okwe waandisa muso gandiko namba 0755 06 288
1: yire mumpola
0: 0755 06 288 0 6 2 2 288 pegano namba yeneyo omwise ngobi omulangira weba eliyo
1: Pamajedo kisolo na atero kuba ne mikoleje
0: dada onali wane kasambira kulijere ne wande gaya nani
1: waiso wa sirimani
0: aye mikolo tumuunde taku mamagu munahia
1: magedo kisolo alijaba no mukolo ibusoka au
0: aida
1: chenjo
0: okole dada nenda kulahira buotantu ala busoko e program ndi saba Hassan Mwanga jintu olimu
1: nja kutwala ngate omukolo gwendo
0: hiyo hand me in a special way enko ko
1: magedo kisolo ndozo ulile busoka awo ate yokuli aba na bingi yes
0: anti ega
1: yerabire ya eyamwe mpambo
0: dada chakwega chichiri munsambe yo
1: ekyokwega chiri munsambe yo
0: yesebo
1: nti abantu banji tubano lugendo olw'okuba obulungi oba olw'okutuuka getu nabeera obulungi
0: yesebo
1: aye ebiseera ebisinga getutuuka mu kwesiima twerabira abo abatugemeraku n'amadaala ge wakola ki ge wabitamu kyova bananze buli gemba nti titera kwerabira omwami gwe beeta mwami wambi George ebusowooko abantu babaliire ku esente kino nenda kukobera mazima ati lete sente diti nkuwe emirimu mwana wango kali kuingira mu lugendo lwa bana bandi kufuna mirimu
0: yes,
1: aye babali yakwe sente ya mala ya lobamu nga aye mwami wambi George nze ndidukira
0: so echo kiri kuva mu nsambu eko
1: eyagabaza
0: yerabira
1: eyamwa
0: empambo obe kunolu ensambu jo tufumira aye nge ensambu elimu okunama kulo jimala Yes. Monsambe yubita ku 0755 06 288 0 6 2 5 8 8 emisambu 3 osembera na musambu oline ensambu ngeri serious ya elimu echo ku katubone ku muna iPhone
1: hello
0: bira ready afu
1: sendera yo
0: Oli mukerere bambi atusobola kutako. Munalo.
2: Hello.
1: Wanje sebo.
2: Ana bamweda kapara Samsung yokuve kakoge.
1: Kakoge buyende district.
2: Kibale na Mtumba district.
1: Kibale na Mtumba district.
0: Twenda. Enkaramu ngimne cho kwega ekirimu kwa buti tulikwenda kusemesa bukaramu
1: nge yaife. Hello.
3: Ingini ambulozinga yekumira ikukulu.
1: Yesebo.
3: Ati ebi bitobwire.
1: Malayo.
3: Ni kabaka yetuika. Awo kabaka yalinga wakitiibwe ino nga tomugerengeranya ku kintu kyona kyona.
1: Yesebo.
3: So, olugero olwo lulimu ekyokwega nti obwire buzaale nkaido oyinza okwagaana omusadda nga wakitiibwe ino. Nga yeye nasuntumeire ku ngira ali kutaawe emungi weti.
0: Munaki.
1: Hello. Bwokuba isimu osembera yokumbali.
0: Munange.
1: Hello.
4: Webale kuwereza.
1: Webale ulirisa.
4: Anashi ya fuku mwiganga.
0: Kali. Echuma tumutwele kucha tako wundi. Munange.
5: Hello sebo.
1: Wanje sebo.
5: Aende tabasawe Geoffrey Obiende.
1: Yes, sebo.
5: Nino lufumo luko banti.
1: Tukobere nsambo, ti lufumo.
5: Omutima omwangu mwangu okugaba.
1: Gukuwesa n'atali kuwa.
5: Atali kuidukira.
1: Yes, sebo.
5: Lulimu amakulu mangi.
1: Gobo tukobere.
5: Mulimu n'okuwa n'atali kuidukira nga noma atakwendeza esebo
1: gukuwe sano yako ati mbe bale bagayiga yebwa afuna kati ah
0: abone bagayiga
1: abo bagayiga nze niye nafuna kange tikolachi
0: timuwa
1: timuwa
0: uyo
1: hello sebo
5: yebale sebo
1: kale sebo ani yono
5: amena naido bonzwane tabonsima yafanga obinyo kuwena bitenderuka
1: yesebo
0: nabitendewa nentaigirwa
5: awente igirwao
0: obinyi abantu abaisa kaima abali awo baidi
5: aombe di ba dokta kisoka ba bindi abo bora sa ndi muna music
1: eru ye yeri yobo chulu ba molo
0: obinyi bega no bakune nsambo jo tukobera
1: nasi
0: bakula loko
5: nsambo ye ndiko ba abantu ape nku abantu ape nku ba kirinde
0: Tibi yanko bende obinyi
1: no obinyi hello
2: sebo
1: wanje sebo
2: ulimutia ba sebo
1: tuli yobo kalamu
2: Chibugoma Isa.
0: Chibugoma Isa, wewe ni samuso gani kwa?
2: Kutelevo.
1: Oba wali kutia?
2: Ye, inganti achika.
1: Chiba ya kanti.
0: Ayo, Chibugoma Isa ya.
1: Mpanga
0: dene. Sabani, omwidi.
2: Maganda.
0: Hey, Sabani.
2: Mwida kumu mkovera.
1: Chibugoma Isa, none ya danga neo.
0: Ni droni.
1: Ngata ile mwabandu banyi.
0: No, lo uli, wa Sabani.
1: Okay. Tukobere ensambo joli na yongate otuwa na makuru gayo
2: ensambo eno ekobanti obukombe ntuyo
1: yesebo
2: mwoko wadikala
1: bidada kala
2: yesebo amakuru aga omo
1: yesebo
2: kiwoba nichokola dolekera
1: chikole na mani
2: kole na mani
1: yesebo
2: yesebo
1: kiwoba na yeka ili waize mluso gandiko
2: Nanti wawo ndi kwenda chapa.
1: Oli lwa watu ola ye chitufu.
2: Ndiyo na chituwala.
1: Insha Allah.
0: Kali. Bas. Oka. Buso. Eya tebuzinga. Kato. Tulikuwa na vika. Bolezi. Kakensa.
6: Oluso gandiko. Guno. Mudenene. Owa boda, ndireti ayinetagwo kujja ku mulimo idonone kuwanika.
7: So, lero nasuru wati yasula kutwala ku idwaliro. Sayi gane chikolo nakabiri kuzo kuwa ate no mutwe guli kuno baino. Echindi. Kawala kange. Kona kalina kizenye ga tenga no mubiri gona gukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wa boda wodi akutwala.
6: Ayo wa boda iwobone ko ine bizibu binji. Aye nina amageza ga ibizibu ebi nabiona. Ni saina hon.
7: Sinahorn.
6: Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibu kule nindo edo di allergies tadibonamu. Ate akuweweza kunomusuda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn. Oide mbula mu wabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulu miwe bule miraku. Jobo na umusawo. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
8: Eidagala lino lingizibwa erali asansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited.
9: Mwami, lero nkwe unia ochidinga wali onjireku. Wacho samu kwe byoku nwa.
10: Iyi, naira kuchituzi. He, tolibo na.
9: Mwama, nukumu nubulu unji kuno. Nubutatagala.
10: Iyi, chituzi timu enge. Wabula chakunwe chikole wanga mlimu evirungo nga madi, ama jani, omubisi gwenduchi, echitiko nevi indi kamala, noruecho. Ze wange wanoti waka waka chituzi, erana bageni webaida. Ngantola yuka chituzi kubanu webwa, budichika cha muntu. Chituzi mwagane maduka gonagona ni supermarket sedenda ulo, okweto ulola Uganda yona yona. Atai womusubuzi kuba kunamba dino 0 musamvu munana musamvu asatu anana itanu asatu nandala ni 0 musamvu munana musamvu asatu atanu 0 mwenda.
8: Chituzi ya kakasibwa, echitongole chirondo lebiyo mutindo, UNBS.
11: PM Events, baka full mu sound, lighting ni stage, batuse mu Uganda, era balibusoga, iwali ne chivuru, crusade, ali kuteka teko kwandula. Oba wedding, wegeme PM Events, baka malavyo na, mu sound, imu abama somero, ama tendekero, ama company, agateka teka end of year party. Mwegeme PM Events, muyakaya kanie mikolo jaimwe. PM Events, erina soundi enunji, ama tala, stage enene, era nga batu kila mbwire okuwe somo korogwe chitibwa bagani wa mchivu geche idinda kuche similar road enalufenya okumanevi singa okuba 0 msambu 0 isatu 5 na isatu 3 na ibiri 10 na isatu oba 0 msambu 0 msambu 9 5 na isatu 3 na ibiri PM events we plan you party.
12: Ronaldo to Ankara Messi to Bruno Fernandes, Saka to Mbappe, Mbappe to Vinicius Junior, Vinicius Junior to Haaland, Sadio Mane to Mosala, Mosala to Saki Peti Saka!
13: Brazil.
14: Echo be, tichi soboka. Nzempi ye dange ndita ile kupotu go. Awali ya, wane Senego. Ayi nganchi dinti Ronaldo na ajo singo kubama golo.
13: Ayi mwemwena. FIFA World Cup wetu sera mkari muntaka.
11: Charida, www.fortbet.ug. Obo downloading app ya Fortbet. Saga ya abuti. Orunio betinge, mungeri eninje enda ulo yetu linayo. Kizangimi zane jikari tandika. Takuneje jiri kuzaniwa mkasera kenako. Nenkole yenchuka chuka. Go

0: penge sense keba nizi hakati omwana mutabano wanifira kumazima webuduba abera ekyo nakiryo kitikete agam eno ni kinana na muna kagabu soga royo radio ondi kumoyo buba kubuza kuro paka yekoma bajeta buso ganjidi
1: atenga yansa
0: aba ni saa ngu ni waisa sula buso ganjidi saa nandala kuredo ya achaba zinga ba nambega na baona ba sendu magu tebe dionu babu na mifani bia achaba zinga ono una una una una bambu zanga director vino kia na kwande yo gerampo redo ya achaba zinga batapagulita temuma nyinge nwedi ya achaba zinga wabusoga kaka ayo mbagamba nga ndieri ebutuma chira nemba kwa don't you know
1: kwa gamba baye baye mu show aya ate show ya yabaire muidinda muna muna
0: muna
1: ti yakuba twalabwa gale mukatu mukafokatia
0: da ni
1: owe chiti wa niago andulu bikalai bikalai sewe kula muisa ko musetoli
0: da da bana oyo nanze bana da da byo wansi na kwezo
1: ne ne yali ikiriza
0: ka
1: Ga oko era yena onendo okula musako abayise toli okuva yebavwa okutuuka yebali ensi okuva yeva okutuuka yekanga ne okusingira irala abali mu busogagano ngabo bayikiriza okutwala obugangwa nenono obwabayise toli maiso abayise toli bano bwogolola mbitundu ebindi nibebeta abayise moli aba moli bobogolo irene bugobi evwa azedi bitone eyo ebugobi eyo munamutumba nayagana yobanji babeta abamoli oba abayise moli enkoni yabe bajeta isalo ensimko basinzira bunolo baidambula moji era akatundu ako olwenkuni ereko na baketa isalo nagali ibale eryo a ens abana abaiwa ni bakawongolo nina toli abana abaiwa ni bakawongolo nina toli omubala gwaibwe gukoba nti akazalibwa tikati ayikoli akazalibwa tikati ayikoli akameze tikati amusana omutoli tati alutalo omutoli tati alutalo kyotalire kawongolo nina toli na bakirire omuziro gwaibwe mpongo omuziro gwaibwe mpongo omuziro omutono mperere Afumvugera taise ife gabula radio pe owokuna isabirie ebyanda nebyanda
2: Baba fumvugaise watu oli busoka bulaile merera okuna mulondo
3: Mane bigema kuchikacho wano muso ganjidi
2: Bana mutateta kalugundo bana Ebyo muwangu ati musano londa undi kaima takubana kaima chukobe
0: Bobango takana nga ebyo no Oida.
1: Okay sule kwa
0: okay,
1: wewe.
0: Okay.
1: Bwana wega kufumia.
0: Bas. Tukubere kujigema kushika cha bayise iruba.
1: Bana bayise iruba mu busogagano tubeta bayise iruba. Aye eriyo abega itana bayise iruba bano. Abe yeta ababira obanga na ababira. Boba kene baluye baliruye yo mbudiope bana abayise iruba kenku ngere nku niye bageta kikalu ngogolo irere eivu kuleruye yo muisaze lye bukono bo omuziro gwaibwe akaduyu ako munsiko omuziro omutono ntukulu nkuko byenku ni bageta kikalu abana abayiwa ni ba mukidi na mukidi obani na iruba Ensi mukobasi nzira kubizinga bya sese mubizinge bye kalangale yo musese islands

0: Kale okali kuchinana munana akatoni zimukaga Busoga Royal Radio ya chabazingo Busoga tusinzira ku plot 10 eno okumpi nensibuko yo mugachira okumpi no lutindo lya kulije Kampala obita wansi wa lutindo wobango yenze walambula no kulambula woba kufuwa kwa hivizi serious tipi ya kudonda pega ndada nafunye messages daba kazinga bansini kile message kando kile mpola hati pega ndu kuluanga ino munsonga kweno munsonga waliku uko volezo uwe kisoga kwenso ulo kukoze saa kube mtu aja ya male wichi ibiri wichi namba wichi ibiri chitundu ekitali chirungi medically waliku uko volezo uwe kisoga nga buza mtawana guna guna nga poso bulo kutu waku kufi bani na ifaba wani mbuzibu ngomu
1: nga tiba salida na kusalida yes, kubo hundi ya kulimba atizete mbuzi leta chino badada waife bino vye bako za sanga singobo uliku jebu gembe yoto likuenda kuvuayo ozira yopoloti bakuchaziza kubuchazi bayo na kuiviri satu okolotia ovweyo obana kuina okusinga bona alievi ayo nobi malayo funa bino funa makaba agechimera chetweta lutinda chalo ofuna makaba getweta agechimera echimera chetweta omuvuvumira ofune emperere ofune empoza ofune enfodo ebintu ebyo bitegalala ngota iremu makayi otemu n'omuti gwetweta omukaliza gaita galala bwogaita bizira buzibu osobola okukuna ebibisi oba okubifumba tobifumba ino nebitogota ino ofumba edakiika nga bwa 10 dyonka waba nti iwonwanga ku kuncyo misana igulo oluvanyuma olwenako ibiri ojabona ng'oli kusibula bulungi ekyalo ekyo oli kwirayo makago otebenkere woyendo okunkubira kuyisimu
0: yes,
1: okuwaya ku bintu ebisinga nga tibye sitaza ife goyenda tuwayeku oni nonole zena nkulunga mye munsonga daife nze gange bwochala tini bine abandi ati kodi tuigale woku kodi tutewo lutimbe badada tibenda ababona mmaiso tuwayirawo nga buli omu ali kutubona twainonolagana nakuwa amagezi wajja waterera goyendo okukuba kuisimu memaloide webuze kwotinze nina obuzibu ni buno ensonge ensumbuga neno banaba siriza nga amadi gaibwe ayuwa muntamu kadomolo bugama bubiri nga entamu etandika asirira ige kuba kuisimu okoba oti munanze ensonga yange neno kuba kunamba eno 070 tandika ni 0753 abiri na mukaga chenda na mukaga anana ina 0753 abiri na mukaga
0: abiri na mukaga
1: chenda na mukaga
0: chenda na mukaga
1: anana ina
0: anana ina ka komisa kuba na ife mama aba sponsors abolu sogandiko aba jopa carpet workshop mbala mwisaku nenda okula mwisaku aba jessica farmers vet pharmacy idinda wa beka sambira pa owa
1: spare
0: owa spare parts pa auto spares mkagasi ya ungo uja kuhisaza nenda okula mwisaku aba seta university makere university tuendo okula mwisaku aba believer supermarket and restaurant tuendo okula mwisaku wana ife manager frank ena mtumba owa center akawunga akalungi ko
1: timoral
0: aba bata muleba atamanako timoral zero msambita msambu zero mkaga abili nandala china na namuna oba kuzero msambu msambu anana ina emisa mvesa tu oseme na msambu tukuli
1: tukobele chichi chaye ze mprogramu enolwa lero echense ino
0: bas asoka ni wafa Steven waikanda uwe
2: waikanda mkama wanza kitiwa
1: kulu ya radio waikengo zila ya time
2: aba ndoni la vwe na ila muka mbule kwa saka sakala
1: aha
2: aba ni wafa Steven oku waikanda
1: oye ze muchi
2: baba leze mungu yitika ayo yitika diye nyo tumulia mkubula kia
0: kale ebika mwasindikira message before oyogera kuno mko
1: hello
2: mukagwa
1: wanje sebo
2: otereva barekere plan yabo era wachi
1: aliye nakaseke
2: ndi tambula ndukuja eyo mfweyo kuna runa kwa kujere vijiri
1: okay
2: era ataseke ataida ate niko ndaba kwa bate chiri kuideye ti muntu
0: lega oyeze muchi program yola lero Koyo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Wanje sebo.
2: Dada waisa sulo wemi ya kekinana.
1: Aliga no mukagwa wa chabazinga.
2: Ono Richard Sipiko eda abali wa wamuti ifeni fort fire kumachi okubanga twendeza urusoka tambule.
1: Abali eyo ni da kabanka bimujibu.
2: Era ba yakuliriza yena.
1: Umuna mukizoti dada aliyo.
2: Era yena abulire.
1: Yes sebo.
2: Era nzuze andiko ba.
1: Yes sebo.
2: Mwana oyo ayonge mshagalo oyo
0: kale munange
1: hello hello
2: nande tapata samsonyo
1: mbeta ani
2: tapata samsonyo mwese mkwese mwe nasi
1: kapata
2: aha
1: yes sir
2: nande mkazi oyo afumye mwurugero Aba ile mukazi era yobeire kintu ngatali ku kiketo mamu aba ile mukazi bugu mwe.
1: Okay, kitegeza amakuru aga baye mu lugero lwo
0: mukazi. Ndere ko undada.
1: Hello.
2: Hello.
1: Wange sebo.
2: Onashi wa vuvuwa mukira.
1: Mukira district ya.
2: District ya Igami.
1: Yes sebo.
2: Bera no za amakuru gendeze mu program ya lero.
1: Yes sebo.
2: Ya goma no lo asimya to lugero lwo lwa
0: Masagala.
1: Okay.
2: Era nga ino lwemba nina abalenzi b'empereza.
0: Kale ndere ku ndala.
1: Hello. Sembera yo kuvira radio. We bale wulirisa.
2: Kale banange mukagira se bintu bya mukaso banange mwe bale.
1: Oyeze mu kireto.
2: Nande ze mu bayagala eya bakazi.
1: Okay.
2: Tutamaitindi
1: banange monambe amaina ndije ndibba kosi kale tike kya bakali joko banange monambe kworo mukobera
2: tachi
1: kola nkala bakali joko na bempuli na bayise mumbya abo

Entonces, Honda egombe guru kuri chiko lukuru owa district iyo byende atera nga batino muwandisi owe bi akuri chiko lufuzwe no ru ne nakweninji abis abika okufa kwa mama we eyafire una ku rwe iguru una ku rwe akutanu era yafire kunjo una ku rwe iguru kati okuvuzika kujja kuba kwaona ku rwe ncho era kujja kuba kusawa 10 mu chiguru mwe nao igwaya sub county hona kuri chiko lufuzi wa district yebuyende ateranga na atwale bye kuri chiko lufuzi wa district yebuyende nena kweni abika okufa akwa mukairewe yafiwe na ku rwegulo ngera bajja kubanga muziko na ku rwencho rwe balaza nga bajja kumuzika mu igwaya igwaya chao che igwaya esa bajja kuba 10 kati ali kutegeza sinza kumtendere agenda olukuvinda kwa MP ababa kabenda ulaba chikira amasaza agenda ulaga byende technical staff ya district ya Buyende abemikwano abako nabenganda musobola kubanga mujambu katonda asobola kubanga agulamuza kisa bano bari kutegeza nti basobola kubanga bakuletera sola edenda uledi kozesa amasana la lokubanga diko sama sana laze byona byona kitegeza nti yosobola kubanga jayo wasobola kubanga ofuna bali safari je denda ulo yosobola kubanga doso kubanga ofuna ku mitwa 15 ngato jasa sulam pola mpola ne mitwa 85 nge ya sola kitegeza nti jaku sulanga mpola mpola bule wiki yosobola kubanga oko satiba kuma okonka bakwete dispensers je denda ulo yosobola kubanga oko sanka nibu no buma obukuyamba okubanga bubajuice no kubanga bumutereka yosobola kubanga jayo kubanga obyefunira ku ebyenda ulo bali kati singo boso yenzo kubanga otegere bisingawo osoko kubanga ja wa sola wafuna fridge wafuna dispenser wasoko kubanga utandika business ngobulango akutambulya bulungi osoko kubanga bachalira kwali ku office yabwe eyagani weiganga enima police enkuru osoko okumana bisinga osoko kubanga bakubira ku namba isi mweno 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
mukaga munana abiri na ibiri olwa sobo kubanga otegera ebisingawo muteka ngiro kutumbula bito ne byabantu abantu otasubwa buga radio mkani tuwa busoga the basic challenge ujio kuwa usawo chewa kwa primary school ena kwa domo zingabe na itanumezi ukwe msambu guno ujia kuwa nukuruwa mkaga kati ega kwa edu mkani tukia yae na ngeri kwe tolola nga tulikuna unyamo yomua mga kati wajia kuwa wajia kuwa okukina nga kwoteire oja kuwa kuwa kuna ikumina zero zero ikumina isatu zero isatu ikumina ita kuwa kuwa kuna msinga kunsongo tina uwe kategeza uzo bwa akakafu bakakufukire kizibu oteka kwango kozesa lugabe ko fan flu syrup na ekyo kozesa kyonke kyenda westo bokwanga chikuyamba olosobola kubanga obona era iro mu kole minimo jo bulungi kino chatubo kwa tumuzwa na kitongo lekebero mutindo gwe daga mwe ne cha national drug authority ate poteni pharmacies edenda ulo mnge dikumaze kwa idembe obonanga wazira pata iti ya kulia buli wogeza ya kukuba antuenda kulia obada umuti mwa kukwacherida mwase simamu sa mwana zi oteka kwa nguko sa luga juu kwa nguva kwa nguva kuyamba okuzimbo mubiri idukira binawe

kubanga kuyamba no mwana uyo muto bakwe tekra tekra enko kaye ifenso gawu atera bakubuka kujipa kubira ukako nambu zero ikum kina zero ikum nan abafuru zero muna atana itan zero musanvu mukaga itanu amakumi abiri itanu zero muna amakumi atano na itanu olwo sobola okubanga otegeera ebisingawo

0: Ka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu chibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Ah mano idandabu muntu watu kani woko wera aye birwa ilebiru mye muzei at alusa ati bani ati munda mulumirira ati ko ditafuluma bulungi ebyenda ati bimuluma kwegamba weidandaba watu kana wakowa
3: Oli mwane ndwere dodona dona domenye. Sira pia yeko ant ulsa. Nedi sobola. Imwaba funo buzibu. Obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano alusa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko ant ulsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngei nwire gas. Sirap eya yeko ant ulsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufama sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko and ulsa bita ku note 7 munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note 7 itano isatu itano ibiri mukaga munana era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa bulichika.

Sima, mani na zaji sima. Amako bayonja bulungi, abano bayonja, abagenyi batwalwa bulungi. Tewali na muntu anyoma, senga byali byakajanja. Wandibadde tokyabikola, senga byali byakatinko. Wandibadde tokyabikola, myaka ekkumi edamba.

enda bangumu naye ebigambo byenjogera bange bikulu kale bufumbo bwange lijiyo okugaana mu nnongoli walwagumiikiriza n'otompa ku kitiibwa ngaawo omwami ow'omumaka munnangolimba akyusa ku nkola mwana munno.